0: En route pour un voyage à travers le temps. Fraternité FM.
1: Fraternité.
0: Écoutez vos plus beaux souvenirs.
2: La barikine au Kabo Nadine, Nadjibrilla, Boukari Mamam, Alpha Tanko.
3: Yenzo truku narukanu mwara boro we boro harwar khoke narukusu inna suba ba manoku ikogonu. Kina kan orzuma yu labaritilo kan tontun iban kamuna wase naruka dendikine. Insi naruka fratentu yu labaritila ifa anhantum. Iga nakwa ya tegi romiyadu wadanyi niyaka agunna. Za nasara giri dubu inka nawaran kakinidu. Kakwene nasara giri dubu inka nawaran za kininza. Bine mwagine kwe ndoa kame adika laka rikani yoseni ahimanyo maabayani. Konsai de minisi yobine nyo bakinka ateno andu kulpe yu larbasinti. Ibine ganna kuna ngonu kush sharia zame ukan kin ko ho noru maki noru go nko ko ituyo no noru go yotuyo no nsuta e ka go nko akwa yo batu no ben ka kulpa ikew la watila diga info matin wi la watila nyen hontum matrin de chaque huit ça nyen onza bon ga fer firo ndo khame wakati yo ago nko ministre benoît dato ago nko afo conseil des ministres do khame ni romia de wadai na la san wanu anyoza ka mon bakin ka teno andu kulpa wi la ruba sinti la nation wi la watila nyen hontum conseil des ministres kan tebi la san wanu anyo kan zagata ki bene mogine ko indo kame la watira da hakulpa ilamba we boroyo an ko boro na benenzo un ball kan bakari anduna go tataki mun kawo kinna mondial U17 an seni bene go nuku kare wan wan yote ka mun der ko ba abakalfie ka ko mogine le critère info wi la watira nyi hantum kan krafu indo kame an mogine ko na ruka an la kar kanyo bene akwe ko gonu gabi ganna wenu kania ganna inza sinto kuna kan krafu di an mogine ko indo kame na in go sifu wan wan yo kan gon benega no kuna grafie tiyun sama borzonfo ka fosi dabarun la watila nyi hantum inun ganna kwa tiy romiad wadai giri yana guna ka bategina la san wan wanu kaza giri yedi mogine ko mai ni kata benega no kuna talkatre amoru nabame la kat kanu un sinni la san wan wanu na kanza bene mogine ko indo kamme giri ka inun ganna kwa tiy romiad wadai aba bene boina matin libru un la watila nyi hantum wo kan kin ko ho noru moki noru wasu boria noru wadi gon ko ituyo e ka gonu ko akwa yo batu la watira da kulpa ilamba la busol wi la watila nyi hantum za nasara girubin ka nawaran kakin nido kakwe na nasara girubin ka nawaran zakin ninza ko kari wanu wanu ka inu ganna kwa tega bata giri yedi kuna la watila da na kulpa ilamba bi conseil des ministres do khamina sabo kanza no bain ka kulpa ikiu la busol wi la watila diga deri kwa ba suba sa tene nyeno garasa sintio ka okina examen sope abasinti ibene ganna kuna le quatre vérité wi la watila nyi hantum kini wa Kuran win kalika kwe kogunna aima ba mema lakare tino sada hini abun lakare tino ansuka uran indo khamme ukan kin ko ho noru mati noru ogo yotu wodi oko tuyo hanwa gungun yo kan bain kata kwese ni kan ho ezaya okwe za foto zunfo ko kwe na foto zungu ka kwe o babana le meye win la watila nyi hantum za nasara girubin kan nawaran kaki nido ka kwe nasara girubin kan nawaran zakin ninza giri yana kai win ganna kwe te romia da wadai aba bene koto ni wanu wanu kanza bene mogine ko indo kamme na ruka benen wi la kar kenodo kamme la wata da kulpa ilamba le pays mes gens wi la wata la nyi hantum inwi gabi gannao mun gingar beri kan kin wa kawo ki na journée mondiale de l'Afrique nasara girubin kan na waran kaki nido wi kutonu ganna nyina ba yoyoyo tereta la sabo kan donza maroko ganna wakati yo ay mama kulpa yi honi sari maji la sabo di manin tonna nda yenzo truku na khonu moro borum we boro har bor ko ki nar khusu warzuma la barti lo so so no sen suni kabisa naya san ba mine nyino igonu ko nware ke bo khinzo kan ba kwe gara san wan wan yose ipo mai to so basi atene
2: jibrilla bukari mamal fatonku nana labari tilo kabuno seya na dendikine

Alikuwa kipe hakuojo ini pataki bubwa mumusulu kwe baka jima tojo tu ni ojo ntishi ojo eti ujumo kukandini ogwa hushu bibi odo ngwa ule meri dini ogwa bia shimbo na kukwela tili shere fatiti ya gumeta osa tukwela chumbi meri la ni alugu kanda kukwela chosa yi gagabi awo ala kusu ala she ile bine pataki are ile wa uchi be ishe li awo ti anyale lobo lati jaki won bujuto ida osoke ile bene bene ibe aye awon mo ilu won ni awon oro ti o jade ninu ipade awon arakoso won yi bege ni ni ojo aje ti nbo ti sojumo kini osu kefadun ti ewo yi ni awon mo ile eko ti won lo ninu idanwo ti adepin se pe won lati se idanwo won bawo ni won se mura si ati se agbeyo ni pare papa julo aso fun pe ile bene o ti dogba laje ki agba awon to je pe won ti ko ni eru ni igba kan lati ile africa won ko si ile awon alafofo ti won fe lati pada wa ninu ile won bayi koko ni ato sin yi won ni e ma tete bon ni koko yi adupe fun ile kan si lati ile ise radio fatete ni lupa kun ni ngwa bayi gege be seku ojo melo kan fun ifilele idanwo ti andape ni CEP nje kini awon imora ti afegba awon oludije ninu idanwo yi ni akoko idanwo ti o si motile nje atara sasa ni uro tojo tun lati lo ninu ilewe akobere tin se ti EPP ti titi lohun mo so fun pe ninu ipe keri ti andape ni group BN to se oludari pa eko yi plorant akapo ni na ti ariwa ninu awale ti o se lori awon mo yi o ni awon mo ni akoko ti won ti mura lati kojuda idanwo yi o ni nigbati won o debe ni ojo aje ti nbo wa won ni lati mu iwe idanimo won ti anape ni kadanti bege ni iwo opa ikowe ti anape ni biki ati awon mira ti o jemo idanwo na leyin re nje ti won ba de ni ile idanwo na to je pe a gbe iwe ti wo ninu e ti won sise fun o iwe idanwo yi o na ni pe won ni o ro fe lati ka le meta ki won ka le meta ki ye won gan nigbati o ba ye won ni won bere si ni awon ero ti won ni okan won gbe iwe kan ti won gbe fun ti a le pe ni buruyo won ma ko sinu e lokan ojo kan bege ni ohun ti o se pataki nigbati a ba wo iwe idanwo na won se ni ipele ipele akoko nbe keji nbe keta titi filo eyi to se pataki ona ni pe ba je pe ipele akoko ni won fe lati se ni pada o ye pe ki won mo pe akoko ni a fe se ti won ti fe sise ki won ka ipele na lati mo daju ohun ti won fe lati je ki won mu jade ninu re a so pe ninu ipele kokan awon ibere ntumbe ni abere ari so pe ibere apa akoko iti se a abi b abi iti se d o je awon ibere ti nbe ni apa kokan onu re a o si so pe nigbati won be se sise yi o ye ki won gbodo gbagbe lati fi oruko awon awon ipele kokan ki won fi si be ni awon eti nbe ni abe ipele kokan ki won rati lati fi si nitori pe ni yo fi kan nigbati won fe lati awon ti won boju wo iwe ise ti won se ki won le mo ibo ni won sise na ki ni ohun ti won se o si wa se alaye pe nigbati a ba bere si agbe iwe fun ti a ba ri pe ipele akoko ko ye wa to o ni ki a ma se so pe ka joko ni idi re titi ago yo fi lo ti a ba mo pe ko ti se se ka pa eyi niti ka tun sumo eti o tele nigbati a ba n se ki a to ri ona abayo ri fun eti a ri pe oye oti wa ti won ba si se a ri pe o je anfani fun to gbogbo ise ti won fe se won pe yo ni iyin nipa eto idawo na ti Florent Akapo ti o je oludari ti ipikerin ti anape ni je to gube de ni wa Florent Akapo lo se alaye fun wa bege nipa ti eto idawo ipa na anilo awon adura lorokan ojo kan pataki adura o ye ki amura nipa ti emi nje ni wa tin se yiromo langigbe ti o je okan laarin awon olumo ti o se danleko nipa awon kan woyi ni o se alaye fun awon mo ti o fe lenu idawo ni akoko nigbati a fe lo ninu idanwo ko si ohun ti a fe se laso pe olorun ni agbodo sise ki a si siwaju oni nibe a mo pe eni kokan nigbati a ba lo ani lati ke pe olorun pe baba mo fe lo ni idanwo yi ka bere iran lowo re bege nti a ba wo inu iyara ibi ti a fe se idanwo yi won ni lati se adura
adura yi lati fi pe olorun nitori pe eda kokan nigbati aba nwa ni aba wa ninu aye amo pe agbodo koju da awon awon ti o je idamu aye niyan o le waye nigbati wa si waye ta lo nse esu na ni to je pe esu ko fe ki a lo ni iwaju nipa yi o je gbogbo awon agbara ti o le mu ifaseji wa ki aja gbogbo re nigba na leyin o ni aso pe bibili so fun wa pe ki agbadura laisi mi fun pe gbogbo eri ti o je ibase musumi ibase onigbagbo ati gbogbo awon lesin amo pe ninu gbogbo ile aye ti wa ogun loje oni ni ti won ba mu apere lori omo eto gbe ke lati igba ti ile iwe ti be ti ko ni apon lati ma gba adura adura ki se nkan fun ni akoko na oni ni akoko ti atun wa yi ko ti pe ko ti buruna o tun se pataki ona ni pe ki a lo ni waju ipo mimo ti olorun ti a o ba oluwa wa o ba soro to je pe ninu iforikori nigbati a ba n ba olorun soro na ni pe ki a ma yin olorun ni ogo ani pe nigbati a n se awon angeli mo ti yin wa ka ni igba naa leyin iri je a ri pe gbogbo ohun ti a fe se ko ye ki a se ninu ka se pelu ipa abi ki a se ninu rudurudu ani lati se ninu ibowo si awon ohun ti o le mu ki inu olorun ki o dun inu olorun dun si ohun ti a fe se ohun ti a wa o so ni ojo teni pe olorun ko fun awon ọmọ yi ni oye ti o pe nigbati won ba de ohun buburu ko gbodo di won ni owo kan ninu eto idawo ti n bo wa ni ojo aje ti o ti sumo to si yi ami ninu itesiwaju nje mo so fun pe ile Benin o ti si awon apa re meji fun awon omo ile Africa ti ati ko lo ni oko eru lati bi awon odun bi odun seyin bayi je ohun ti o se pataki ni pe meji le ni ogun laare won ni won ti gba lati je ki a fun ni oruko iwe idanimo ti ile Benin te pe a ri pe won darapo mo awon ile Benin o fi ra pe awon na papa won je oka laare won je pe leji ti won mo ibujoko won lati igba irandiran won ni awon fe lati pada wa ninu ile gege bi eni omo we pataki size sayi sutima chantipo ti oje oka ninu awon oluko pataki ninu ile eko gajulo ti ilu paraku oni ipinu eti ijoba ile wa gbe lati je ki a fun iwe idanimo fun awon ti o je pe won ti lo won ti lo lati bi odun ti a ko won ni oko eru oje nkan leyi ni pe a se idajo ti o ye fun won ni nitori pe awon moyi lati iha ile Africa ni ati ko won kuro ti a ko won si ilu okere je eleyi o je ki won jere anfani pataki nipa ise eyi ti won gbe se oni amu apere gege bi ogboge internet pati oni iroyin je ti anape ni Claudicia o je enikan to je pe ninu ero ti anape ni RFI o ti se o je enikan ti o soro bi o start bi o ti je ti o je anikan ti o lo fi ijoko re si orilede Karaibu o si fe laari awon to je pe won fe lati pada nule o na nbe laari won pe ni yi awon molebi ni pataki awon iroyin ti eni ibade won nilo imo ti eleyi ni lati ki o fi wa sinu ki o ko wa gege bi a se le se ise mu yi be si ni a ri pe opo laari won ni imo ti o peye nje eleyi gege bi ohun ti are ile wa nigba kan ti gbe igbese yi nje are ile wa ti o nbe lori alefa ni akoko yi wa dayin won papa a n gba ni eju ki ona ki o tesiwa ninu ilana nitori pe o je nkan ki se ni ojo ti oni o ti n waye lati igba pipe nitori pe nigba kan a o ri awon kan ti a pe ni peja ati meja to je pe won je ara ile alafun ile America lohun ti awon papa won padawa si ile Benin jari pe bi eleyi ba n waye o fi hàn pe ile Benin o n dagba si ninu awon ilana ti o peye ni gbege ni mo so fun pe ninu ipade awon alakoso ijoba ile wa ti o waye je aso fun pe ara ile wa ni owo ru ma wala yin o ti gbe awon ti won lati ba sise o ti ebere o ti sise re ni lolokan ojokan gabi apere je ogagun agbabe ti bada ni anya gege bi oludamora ni nipa ti eto abo ni ile Benin be ni nipa ti eto ibara ni soro je fiakra bijainu ona ni
kanya gẹgẹ bi oga oludari eto ibani soro ni afin olori ode wa papa julo je eni wa tin se tebo ijere oga gun agba o na papa oni eni ti o gba ase lati ma dari awon ti won ni lati se o ibojuwo ilu to je pe fun anfani ati abo lori ede wa ise ti o wa fun niye be ni modesi kereku ati gaston to suwi awon oyin ni ojo ti ni anya mo gege bi oludamoran nipa eto oselu ti won gboro se ki elele lo si waju gege bi ti ari niye ninu ipade amarakoso ijoba ile wa ti won se ni ojo ti ana je eni wa alakoso ijoba ti o je agboro so ijoba rubrewada yi abi eni wa wilfred liam gbeji ni ana ti o se alaye gege bi eto na se lo ninu awon ti o soro si ona ni pe ijoba titu ti o wa lori alefa won ti gbe igbese to je pe won fojule ohun ti won fe lati dawole ni arin odun meje ti nbo ohun ni pe nipa idagbasoke ile bene papa julo o ye pe ki omo ile bene kokan ki o mo ise re ti on lati gbese kinu ti agboro se fun anfani ile wa je ni ojo ti oni ari pe ninu igbejoko igbimo awon alakoso ijoba yi opo ni awon to je pe won ti sise pelu are igba kan ti won si pamo pada ni ojo ti oni je ni akoko yi ise ti won fe lati se ona ni ohun ti are titun eni oworun mewa da yi gbe kale ohun ti won fe se ona ni ohun ti a fe lati be se ni ojo ti oni be ni gangan ni ile ise ti mo to ero gbogbo amo moro ati ba ere nso ti se aka nje won ti se ipile la bi gbigbejo kokoro ile egbe awon oniroyin ni ilu kutan lohun je alaga ile ise yi edu aloko ni na ti o se ni ilu kutan ni eyi waye gbogbo ti egbe amso fun pe iroyin wa ti osan yi ko ni ju bayi lo ohun ti o se pataki lati mo ho na ni pe ijoba titun ti ara irubewada yi o ti je ki o fi awon alakoso si ona ise ile yi ise ti won gboro se ni irosoke ile bene ati igbe aye rere awon omo ilu gege ni fun ibere idawo ti ada kuni se pe nje asofin pe ojo aje ti nbo ki o to bere ati ifoju raju pelu oludari ile eko kan flora akapo ti o salaye igbese awon omo ile eko won yi papa julo ile bene o ti dogba lati gba awon omo ile afrika ti won ti ko lo gege bi eru ni ile awon alafu ti won pada wa ni aipe nje ti o je edun kan omo le bene ati bo ni ojo ti oni je adupe fun refete lati bo iroyin ti ipari ose lati enu awe boni kon je yo fa toli lo mo eto erwa okay pe ipari wa o tun di ari ose ti nbo ni ba je mo fi sile bayi pe kodigba.

0: نعم نينزي وتركو نركا نمو ربرو ويبرو حربرو كوكين ركسو ننتي وران قديدي هنا تكي غورو انزابون ينو الفايو نجيكو غونو نوبي أرزوما نارزوما يو نينو الفايو ميفايكين غروغو يدو وين كو غون نارزوما نسارا جيرو دوبين كان نوران كاكي نيدو اندوغون تي انونجير وران زكا فوسيغانو إيكو يكو غونو سن نبا نيني غونو كون واري بامي كل بيسي inkel naruka on wi wazi alfa yusuf fa daud gondigi banna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: inna toyo irikwa mai to yisi yisi ala mun kan yisi na bisa ya la ya banna aga ni ku ko goya bi fo larba yinu ina la ya te indi subala bi la misi on warzumako ali kere a waqti ga ni ku ko goya bismillah
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إننا كوي بركا كوي ترى جه كبي سابو أكوي ترى هم النا سابو إننا كوي ترى سابو نا نيم واني واني كان عتى إرسه أنا يجرو عندي باركوكو يعني إتو وقتي غيرمانتيو هنو غيرمانتيو هنو نكا غيرما يبسا بيركا كوي ترى جه كبير ده إن صلاة أنا محمد صلى الله عليه وسلم سه irbe mo foyo na won la kar kanu anto aga na won sahabiyo na wo kan na kimino asa halika kuna suwa qiyama yanzu islamu yo nyago in na gbe yo te hanu giriman teodi go bisa go beni dibir wesin teodi beni arafa beni idi akin ne gibir fo heyo kulpay mu'minu na teno madu aka turkun nan won norpe ibadorin na te za meho za zikri azkaru yo za adua la ya di bon bon bon na te Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd na te te bayani hal alhajio arafaga inke buru qul bay ifan guba irpe won gafara irpe won susubi irpe mon won tubo tanse irpe mon bukato biya irpe mon muharo tusu de ya heyo qul bay na irpe won susubi ate deya layadi abinna okwe benuna wo kante naniya henno mbakaru pebir ka kwiterege kabiro wo kambina na te riyabungo madu akan sabu makikayo na layate ko masu hefu kuna ganano na layate to na layari tewo anoda akwe kisuba qiyama irkwe bakino irji'u oye wo ka aganna no layote di okwe no barentando ikwe mai moren na zaya deya hanu yodi gonka kabisa ibada uka ite wani wani nkaru kwe wirka kwe terage kawirdo ikwe manang ama ta na tayo henno deya wakati yodi irina boro henno tere kiba irpese ina imani kiba kwe wirka kwe terage kabisa irina kwe tere wan hamburu kiba akwe terese deya hanu yodi go mbisa dia hauka hima irin kere ha idi banna haudigo alfa yusuf
2: na
1: haudigo yala ka hanyodi ina irpe ka gbiterege kabir gana gano ka ahima dia na wakati yodi na zamani yodi na hanu girman teori won bisayo tantere wadi bakeno
2: awu
1: hayo hinkante dia wakati yodi kan kadi dini gayo na binebaka kuna borokin ko gono akunu pai bisa nya borona hanu girman teo di won girma be nya ana hanu de hunanne na azkario ana hanu de hunanne na gbehen no teo de hanu de gon bisa he o kulba keno binki awo hayo izante nya no wakati yodi irpe hambure karu mu'mini hen no na islam hen no be ka o nyo donkin ko gono talibir bir yo kuna be kayo ko gono kabahiri kuna be la lo wato tali kene kene bom be kan kin ko miliyo kuna no almagibir weri kuna wato nyen tuba nyen moro na heodi yala wakati di won biso banna mbaye won gbe merodi kuna no boro hen no kiro mumini hen no kan won imani bara kimi wonno nsuba ye be la lo te kuna wakati albarkante yo banna da ya kwe madiri ta ya irse a gana kwe wirka kwe terage kabirki wa abuda rabbaka hatta ya atiya kaliqin ma tantere wa norkwese hali buwe makakan gari da ya nyeze islamu yo bodi go kaina kabu kabu di irina kulpa ite da ya
2: yala irgeta anata alfa ugono ku kiba ka de borongo ba mabbe mabbe ka nangbe hennota ngbe hennota ubanna denguba mabbe kanata de ya nyeno dinka kan bon gari halu kai baka kabo kuna nyeno de wato nka kan bon wato gbehen no kulpay banan kin ka gari metedo gbehen no tege abo huron bina kuna wato gbehen no bo ke gana den beni wo kifo wa aboka din qur'an ke o kazuma ni kifo maki awo hando abo aba ke uno gingar banan din na nafila te yon gorosa kal karote inshallah la sar aba te no to din mun alamar ke ko baro zaya wakati girmante wa ban mu be ka gbehen no kan na te giru wesin te odi kuna irbe ka aduta yona ahin kantan yano wato wakati ka kuna yuro de alfa dende na me furu gingire kin tono mbo tama me ho kuna ego no don burun na gibir wedi wan girma be na na bere be de ya farila yodi ba me kula nara de ya gibir wedi banna din ka kan bo gari ka a de de liman ladan de ke Allahu akbar Allahu akbar mbo tunuko alwalano de yan kin ko doboya to mabe ka gayo kan don ta ka ginandi irkwe ka kwetere ga ka wena tara ai zante yano qur'ani di wanke mo dobo irkwe ganaude he ka irkwe go bannani mo gona kula wallahi irkwe na niman tense irkwe na nwaro tanon do wakati girman tawdi kula ya nan shirya ni makoto amburi irkwe ma daidai ta irse ase ganna behe no wa kulpai bannain lakar nai won ibarsinte yano shaytan inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa akino dia shaytan abarno sai ibareno dia waza ibetere dia mallakari tantere wayo kulpa ibanna shaytan makakan fufu ka bela lori buryanin se kakaye zunubi berbero di kuna wakati girmante wabanna don ke tutuma de boranna wani tewo baka ga no betero wakati di banna meferi no meferi meho banna no gibiru wesin te yo banano mbaka ga no metedo shaytan ba hini ni be maye won da me rokuna wo ka binin imani su senyo be maka ga metedo ngum masuyo eh wakato de makin sai za sarika ndebo ke gino me o mabeni au gibiru we sin te yori mabeni yo madu akaye yo won taliyo kuna de ni kan won halil ba kwe ko baro zaya mabe ka shaytan don ge ko kan medariyo no ko mbatu maye kite ta mata maka ka dobu ngon gbe laro te kuna ko kibayon sai ka gbe ka ndun gono ko tare ngon ko won ta sarara asu gon hanfani wo kan ba ka te gbe hinno di banna ni da ban hanfani banna ka shaytan go horen nan la ka nai kai mai moran na shaytan de ya me o ha wato ala ya handu o kuna ina beyoza ina luroyoza he tutuma gono ka iri amfani nara alfatan ko de ya meho ay wato la handu di kuna
0: o
2: ina beyoza ka beka wato burahim man bono ir peseno binin magana ahin kante la handu wa kuna idi wakati yo kuna iri beka ahima boro man bono ir pese heka ir pena furuna ahin ma koton na kam hinka binin ma beka o dinna zaya temba benon gono ko dindini annabi ibrahim alaihi salam ir pena furu ama ko dum yake sam'an wa ta'atan eh ama abene bagana irkwe ni ana taka ni abene do nano kodi gabe banna ni abene ke ama domo irkwe ama dia anabi ismail bo ka baba ke asanya ki baba sam'an wa ta'atan ama abene bagana mate ka ifal ma tu'mar mate ka irkwe nan furunna dia wakati girmante yo kuna irbe ka boro iri nai bon iri nai bono irkwe se ahin zante no wakati yo kuna ibe ifankinki susubi tayo kese ibe ifankinki wato talka mo har tusyo iman inan kata kasi wo kam bara bukata tiriyo nguna bukata on kulpai inan bukata obia de ya wakati yo ana ibe ni zaya nina yano be kwene idi boro masunan idi won gingaro banna gbehe no kando na ta gibir wede kuna idi gingar banna gbehe no de make awo manan amobaro sintio na ka boron bahin ka kenna dede be mahin ko gbe hen no te ipema dede te irse ipema iki tambon kano yero be ko ene gbe o ka hima boro ma te o ban idi banna gibirwe sintio de gibirwe albarkante de banna nyeno gingar guo alfa masunan an kin fitinga makula nara wallahi mbon kani bobo dona dia ne bi gonu ko kibai sai ka ni kan wangin garke dede he ka kin kulpai so ki ba hura kuna hisabi do kam yana be pe nun kan gonu kulpai makin nan wa azkaru tayo maba azkaru tayo maba yanzu tere boka ndun na na dobu wakati girmantewa kuna nan yanzu sara nyano na ke tata nyen na norullo nyen na kosu ibe tere ka gonu sakani ya kulpai bini dia masunan wakati girmantewa di banna oketan kakere ka fifin na kere udobu na kere kakere kosu kere wontalu dia wakati girmantewa di kuna ka bara sara koyause muwanteuse talikause hewa kulpaite masunan iri banna hewa di make nyen na babe won ganayo muhartu suyo susubite yonse irate wakati girmante wakuna hali waka koko irpe hamburu nyo beyo ka wakati o wakati albarkanteno nyo beyo ka layabarano sunna kagu nagabi labda guna akuna no. Nya diya ka hao woka nkisa hao nye kanna dunia fu nye suba banna nonse nye na ye babe malate abisanya malate kanna late nyana nyana babe bisanya bon nyana noru di karun niya late za nye na weyo na koyo mahamwa nyana babe mofuru nyake hao noru da baza no kanya na babe moharitusu deya heyo okulpa ite alfayo nyana babe ganayo watu iri nang awente yo maba ilikuwa mayugo minara yano vya kwenye tuba mwario tuba hendo yudo na mwareme nye imoru nazunu bibiru biru di wakati girmanteo di kuna deya abandani insu yebana yano bila kwenye imdobu beyo kegiri kuna heka aki adini wan beyo gingari wan hukunsiyo heka aba gingari sara heka aba alwala sara himeyo naifu yifu noro kano na kiu heyo kulpa ya himano ma beyo kegino noro kano bine bara alfayo noro kano bine bara limanyo usu keni ndo unanku beyo di tontono unanku beyo di tontono heyo kulpa yi aba kisawa islam tare ma pinna mo gineno yano bele ko eno ngon irpe hambure bo tonton dominican na irpe be yambo mani nara fa illam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni dino na ko tare be meteno bateka tantere wonna se yano bele ko en be ka an duniya fu abarono tukirke ababe nino iri won hunoyo na yin won hunde go bisa tamatama before no ina laite laadi akai alfa wallahi before no ina meo ben ne na kene meho baka yano ibo bisani ndo de wo ka wo ma bisa de ya mo da yo kan go ba o ki ar go su wala ngo je bun alfa ni na sare go su go man no ngo man nan sare go su na asai ga nan ko kar ka te ka ir kwe go ba e ka ir kwe go yor da yonna benin sheda ka be ka o ir kwe nya na itaka awato imma he ka go foro na ka wakati za ka gbe he no te akuna ya bai ka nyo no irikwe abine ba yoro dana ikwe ma dede te irise ikwe ma iki tambonkano iri nkula nagingaro iri moro nagbwila alote iri ma idele kenuma iri mburiani buronse heo kulpa ya baki sabu iri nduna iri nduna bonkani kwe birika kwe terege kabiru iri nkukarika kwe heno teyo bayani iri ngurugi bini niya heno moguna akuna binefo moguna akuna heka ibate kulpa yi amobaro kwe birika kwe terege kabiru do mba metega nina mwen ibada buriani nina mwen irikwe gana buriani nye irikwe kiyo afosi akuna binefosi akuna mabika akikonundo irikwe suta nyeno irikwe kakwe terege kabiru gono koki innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin borohin no kan irpe hambur ko won gbeta irpe folon ko ganna gbeno yakinta almani kan na tariyabungo nan la hant na fegi dum kan dari kadan statue hanyo de sakan ga dum ko a hagi ngwe ga publier tiktok yo kuna meo ganan na te
3: wallahi la ilaha illa
2: he to watu ko da yo ka wallahi madalla ina la tana
3: tawo
2: wallahi lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum irpe hambure no bukata no irpe hambure no bukata ni kan nan he kulpe te ba me masabu gan nakadia to ndia ta kwe kisuba kya irpe ba kino to maye woka gan na te makwe kan baranta ni mani badu ayadi alfa yusuf madabu alfa ikwe ma barkada
3: ni kan nan go
0: kan wallahi irpe ma no te ikwe ma nan ni kater kwe gan na yusuf ta burunga na buruma sadi mne ria kwa masutaisea alfa yusuf bismillah
3: alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsani
2: alfa yusuf wa shukra dibeni la wa amfani
3: tawfiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina qibiri sabu ina salati warai mo gina borose abana ina no kul pay fo asinti zayu al fatan ko ifo girmante antaga igonu ko ke allah allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd bobe ina ko tere sabu ina ko tere bayani bayani o ka sawan nan ko tere yanzu islam zama bi fo no igoki la ya la ya la ya alfa
2: no
3: ina la il tabi fo
2: allah
3: akbar ay bi senina man sai kine ko wona yam tashrik hanu girmante hanu bere won yokuna hanu kai kai ki wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat oyi pe ma bayani ko hun kwe biriga kama hinani kama bayani hanu yokan mi bara hanu yokabunte ayyam ma'dudat yana yana aziyo na lazio nkin kan win gbe bon win na maka ofo gono gibirin kan mata mina gaidi harafa hunu banna afo gono gibirin hinza no mate to kiron kan mata gibirin kamansa hono mbaku ko su ko kentete be mo bisa wo kan mata gibirin hinza mansa suba no yo wa bon wi suba ka bara la ya won be ni o aga na ipe ki fa man ta ajala fi yawmin fala isma alai man ta khara
2: fala
3: isma alai liman ittaqa
0: Allahu
3: akbar kan gibirin kalte awin be ka dede
0: ipe
3: bin yordan nahra da ku ko bara ni ate na ipe hamburi ka sini afate ni
0: ipe
3: ka bin gibirin zana na ate ka ba benu suba ni ade na ate ko hamburi bon ni ko be ke kata se ko e bon ware ko ba me un bi o
0: ta se ni ni ni
3: ni ya gala ya ka bisari na ipe de kwa zibe na ate se ni de ya han dunye ba bini afatan ko
0: ya bara na fa
3: zai gala ya ka bisari ya ya han dunye ba bini zai ka gibirin yo ka ko bisari ya yo bon bi ne ba bisa ya bino ko iku kusuko pena la ilaha illallah isareyo ikwa maiki tambon kano la yo kaina te yanzu islamu abuna amfani to to ma amfani do sinta alfa tanko ka ga na igola ri te
0: no
3: do mal fa na siniko anakin maki ila hanno ikpe go ba abina nakin maki kiriga yo munu yo ikpe ba anki maki madan starting kuna madan ma video te ko si ko tel ka mo panna anki yenu go ba ngwe ma hali ka basiya toranina afa ana bo fo honne ana han hali ka basiya toranina dina honne sima ma yo logun sari nya na da starti kuna alfa to ikpe ki anki awon anaki awon afonye go ba
0: sari fo ba ya
3: anki ba burun se ka nya o teme anki ba burun se ka nya o te be am borfo kan sin na gunde mali yani
0: ka bine sarani
3: ama bine sarani alfa kan la ilaha illallah ikwa ma ikosu he zana yo ana boria ana borin nan kan moruna he kai kwa be go bayi donya ki asinti attaqwa ikwa ti la nya na allah luhumha wala dimauha walakin yanaluhu attaqwa minkum ya amfani sinti la yakuna kai kwa be bukata ga nya ki akwetere on hamure wayo ni kan do ayta on hamure na sa kulpa ite amma ite ki innal aqibata
2: lil muttaqin
3: inma yataqabbalu allah min al muttaqin kokoro henno yeo do henno gono do henno huna wa banna ipe hamure pe agona wo kan mine nan dangbe wo kai pe nan dangbe wo kan agbe nye be kin tan ya ki wo kan na te na ya pe tere mune hamure amfani sinte no ya amfani hin kan te nya ki ande bi ibrahim na ande muhammad sallallahu alaihi wasallam na ande bi kinu kulun sunna hunani yo ise he odi kulpa ikan didi ande bi kan kan ande bi ibrahim banan sunna no ya
2: allah akbar
3: nyen nyewa na hunani ni kan bine na boroyi ni gana o kamuna o makwe kan nan da maruga kiyama
2: allah akbar
3: al maru ma man ahabba wa man tashabbaha bi qawm
2: fa
3: huwa minhu ande ba tangal teba
2: alfa
3: nin na wa o kan ba nyen nan be ta ni wonun ba mariga wo kan dindini nanda nin nanda no batura ni mefo wa yo maru kan dindini nanda ibrahim na ismail an buri ka koke kwena ma dindini na muhammadu
0: sallallahu
3: alaihi wasallam de ya bara andibi won sunna huna ni no nayi won andibi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amfani hin kan teno ya amfani hin zante alfa tanko
0: ya
3: ki wato binayo seyo rahayo seyo la kar kanu toraniyo hansina yoga kinino bin head bara la ya bara no bin yoyo seyo na la kar karaniyo seyo zama alfa daud de ipe na mariga na ipe hamburi pe o boro heno ba na dumu singa be ka na dumu
0: yano
3: eh
0: yano
3: saka mbo hanwa o keni mbo wo keni no saka anu ne bo dimfu mfu kuna abo dimbo mfu kuna no nke agame nke anwa mfa na ipe hamburi pe wa ipe hamburi fe futu su wa folon kuni ba meta akia ba hinti kanon se no de akimi adini di hakikatan burunga te
0: nuka mun ba wo kan labara islamu mun bon kin be ka kimi girma da ton yoga
3: na dia de anwe amfani no be kine yo se yo raha yo se yo na fi so islamu yo folon ku aga nan din wa din na sharia kan na sai han de wanze mira zan si aki afo gisiya ni nan yali oye kuten na no heo
0: na
3: be ma yin kan ta gisiya ba si yo gor ka sine yo boro hen no wo kan guna na wo kan sina wo kan bara islamu na wo kan na bara islamu manye yo gobi ya ki ma yin sere domuna ma ahizantanya gisiya montel natalikayo islama kuna man kameto yani
0: ngari sarana
3: yari sarana to heyo kulpa idin na gana kateno me ta binayo na raha yo su tekasi
0: ah wallahi la yo da bon
3: la di wan fani ba alfa ikwe manani hini ka gana la di wan fani yo kuna no kene akin atakin te akin islama yo tataka tontono
0: no
3: bem mam dan kere ka tontono bem mam bakasine tontono bem mam kere kotoka tontono ma boro gomini anso fo
0: abagabu
3: ma boro gomini ka bina yen anso warense ah ah afalo ba mon noro sika ke fo farani kuna dindi na gomini sama waka kan fo to fo sintino ya kere tata ka dana ka
0: aka
3: inna ka futi na ipe mai kitan mo
0: amin amin
3: yanzu tare dogo wa umman sinewo yanzu yo ka kuri gono mari yo kan be ka fasi de ayeni do man ke ba lo kala ko fo gono man lo ka tikite kan non se de bin ma pen nan se
0: yano
3: de bin ma binanse nuka hinikato iko na barka da ba yankul paise yana ko ina amfani yo kuna alfaro abi barano boriani yo meyo sera monteo natalika yo na wo kan bukata wose
0: Allahu
3: e kala ya barano
0: Allahu
3: boriani yo monteo se na boriani yo talika yo se na boriani yo pene meyo sero wo kan bukata
0: oh ife
3: zama ifa kana monte gono talika gono wako bukata gono bafo wakan gono fiyo nango bukata di kerete abara asuka nsuo be zama ana abon huwe nani ana agoda wune bukata
0: ni maji makasine zase uwe ume
3: zase uwe ya kwe utuku
0: akwe utuku ya mbo abine guna bukata di
3: yano bafo na fagi fote aseka agona mwamwela fata mpo
0: na alfa
3: hano ihan sinifo zimini nya hon se uwe foga
0: nya
3: aki mapen nense wallahi waka akwe na handi ka akwe na handi aki zai harusi ifi na kili si hon
0: Allah akbar
3: waka akwe na ya kan heni waka ndonta na ka ye kita ya mo kan heni dea heo abara no yanzi islamu
0: narika kimi se uweri kimi aga koto yo alma anayini kaki
3: anayini kaki
0: madi za harusi kibri marigi
3: dea bukata kwe waka mbukata
0: jina una la esaluna
2: nasa
3: ilhafa alman sumware mbomortere kerma
0: mbohini mbom
3: mbohini mbom sinna alman sumware dea nika ikwe ibana nise makinko mbomfurufuru heza ya oga kona sabu zemini heza ya oga narika lada ba tonton ka bano
0: irikwe
3: ma ikita mbon kano amfani una kala ya dikin kana nye kwenye anwa amfani ukuna no akimbine domani boro mo kameferi akimbine domani gomini akimbine domani hansine gayo hansine temako nika ndo nsinka inika kanya kwa adini ki denwi masu wanfalanku on gomini na wano na wano aban kibano den kadu safo ya ahima makinteba araki laya dea laya mwe amfani uno ya amfani o kai babo winna sindi ko keke alfa tanko ya akwe ko baro abarano shukran lillahi ala ni'amihi abarano ipe sabu kasima na won gomini na won be o kate bofo gono natu ame afo gono ngoba mate na hini kateme ni nyen hini kate ka hini ka loza e ka hima ipe sabu no kwa maiki tambo nkana
0: ami ami ami
3: ya dibanda kwa ina amfani yo kuna nki andi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: ki
3: ni kanna la yate na kwa iki suba kiyama taati bi kuruni ha Allahu Akbar awini li henu henodi
0: na
3: watu waka ndumudu wana mba hisase
0: Allahu Akbar
3: biya nkanse na wimu henu henodi na hamini henu henu alfa
0: Allahu Akbar
3: bi anka saka ngu bukata madu amemu na zana ya waka amfani na yano kwenye awin hamini yuka memunaka ndumu awin hamini heka aguna yana lada he sawa ya barosu yinika lada he zaka bi ipe maiki tambon kano bemba meune laya tanse meyinki zama se hanukini yu hon dumu yu gono yano kwenye suba dumu yu gono halika kwenye awin makam hali magarubi dumu yu gono nika nguba matontona sinata halima tontonu kadumu nika nguba mabofoga kama kana du noru kukune sama se andu wakate dia wakati na beni dumu yukini za hon kaigono aljuma hambirio kakwe na ankome ankome une magaribi yano hanububa mbini ipe ansoka kani ba me kulpa ise
0: mi alfa
3: tekpe yo kulpa i beya ngaliheri bana ba me kulpa ise
0: ami ami
3: ok kinka teme foka ngina ipe ma yeni za
0: ami alfa iba hini firi za minti weyakin ise 044-70-44-44 na meki na girmanteo kai mwalfayo nzao ndia kasima naboro nika ndena kwaya muharitu usu devine sewe naga devine monte inikaga devine talika inikaga hamun banu ilipo ya dono madi ya bi ingo inye borfogo nukufa inyaki inye na foraite foraite kaki panona nungu betena nye akari sinka inika karubondo banda ka inye kina naboro mo alo guru wani naduka kasi inka karubondo inye bilisara ya nye mansa yena ayetikite SBO do kame nye mansa hakin ko karo haki walai denki note zaya de boronka nye ngatea kaki hakin barano zaya fonwani haki nye binekin yelo zaya haki de borongo unu kuka saka adon asuarika nye binekin sara halmaka nye na ayeti mansa yezi nye binekin unu kuyo de boronka zamali mo nye binekin kuyo unu toro diya yuka imana gine fuhu salama yiga gina ina rizuma yenze ina rizuma wa alaikum salam na mena rikwe tam na igu kwa wakaru nose na ilikuwa maito yesi yesi yo la kalfada wana alfa yusuf mbosibura la iya azia ni watu na la ami na ami Wayo. Ami. Ami o Faraosi. Ami. Me o binagi be kabia o kano te kwa manon. Allah de kwa ma to en ok moga na sikori kulpai. Allah akbar. Ami. La sallallahu alayhi wa sallam
4: wa
0: alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ba ko kenki wakati wa alfa idris kare agono makaganna do me kiron ngono kan kin makanwi alamari ukun sunan waniyo ko kan kin burundan hini yene fogon ko salama iniga inna rusman yenze
4: alfa tanko
0: na radio irikwa baito yesi yesi yo wallahi bina ye rodeo bobo no wono ko jigar wanne yo abi kwa bate rodeo abi rodeo wallahi bina ye rodeo borona ka nabara islam alma kin ko hunan na islam yo
2: he ka himana
0: ndia yanzu fago wani ko salama yi ga ina arzuma yanzu
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wallahi muhammad boro
3: haji boro
4: la sugan walda
0: ambiyo
4: ina ne ga zaman zuwa da wasu ga ke mari kwaye
0: la
4: an yi rujo ne amara abdurazak
0: abdurazak mbe
4: abdurazak
0: la umma abdurazak alfawa bakin sai arziki kwaya da arziki da bata alfawa waka ke arziki zemini yana abdurazak na diaba
4: la ne maza abo ango ando atalma
0: la la la la
4: ta ni manza iku ki afana
0: nya bina agoro na yo isabodo bayo
4: bayo baba la do
0: na diaba
4: awani je se wala mari
0: wallahi
4: awani ayo
0: wallahi
4: ojo awan ro tete
0: ami
4: ando alwa daud ana wa mo te ya hu ala
0: mhm
4: igbasuwo yabala tegun ese andam apoda sadiku
0: na aha aha aha
4: igbamuzeremani zumaga
0: to
4: ala sadi agbe iri aranka ina firifiri
0: to to to to to mena ba
4: ala sadi agzamaka zamaka ina iri ina gabeni zamaka ayi wunza iri aya na firifiri kamsa na
0: to to to mena ba han yeri
4: mena ba han yeri
0: anabe ipe kadara na
4: mama kuna wa yo yaji ogara ibo ogara no
0: ya bara no ya bara
4: ya sadi me obe kanguna
0: anabi
4: ya sadi me abe kanguje
0: anabi
4: ya bara kanguna mugun boli fe mugun bo fe
0: wallahi
4: ara do ogo ba na ka ba ba mo die kanguje
0: eh
4: do ima jino ina ka be kanwa di
0: ubani ami ami sadi iwe yori bo ne iwe mo ni mankilo domin totuma ya kin ko gona ya zaya de bugo valise yono koba yono bama ono nyeno mbochi ba tunyo chigayo mochi ba na menu ngubi obani na
4: mazari wati chango ya mbali ya kote
0: ato nadia ba
4: chango kuna mbali ma maki ya kote
0: mhm
4: mza alikuwe broga kwenye harfaroga mza
0: to ilikuwe maika
4: uwewe suka mza harfaroga
0: madi sendio
4: harfara deva wakua deva atuwaya
0: mhm
4: harfara moka ni kuhu kasi nisi
0: hmm
4: ni harfara chileka gariba za nilefumi tuone
0: aha
4: kari ni kuhu akuze ndiri
0: aha
4: yaar kala ga fundi yo suma
0: to ikla de maika
4: o da ga mo dan wala te o da na dum gina na fo gina
0: mhm
4: yele ga dan sa ti kula
0: mhm
4: a maka dai de ga ga na seri
0: aha aha
4: a gina gan an gan mo na bo ga
0: ah yana me me na ba yana hin na bo
3: la to ndin ya borin se mo so lo me tan bata ka don na
0: borin zaman te wori mo wo ka mo abine ba dora ba ka zil ba mete ba ba bo ba boro fe ju adi ba abaze ba mete no abine ba te no me aka na an kin bo pe masuta ise a
4: ogo iwa yori ka za go teli
0: naam
4: aka za ga ni yu bonga no
0: ya bara no
4: abe ga ni ni wa di ba ko kira do fe
0: wallahi bine ya alfa
4: wa assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh akide sula allah muhammad boro 0 44 70 44 44 minti taki yake ni irise alfayo inhini na nose bismillah
3: ta isabu ibo mare kube ka kwetere ga ka beliga amba me ngwe tase
0: amen
3: de irpe ho mboro se hefo mu amfani kan nan ba mu so de na dia ka ngo na amfani suba mbadia
0: mhm
3: suba mbadia wone
0: iba yinze ko kwinto ayo treta gina ina ruzuma yinze ina ruzuma
5: Assalamu
0: alaikum
5: wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Azia Zeila.
3: Masha Allah tabarakallah.
0: La.
5: Ipu jere na goro.
0: La dia ba. Nya ya ko goro don feri gere.
5: Na mo ti ga ka mo na zarabe.
3: Ta mo ko kar ka dawa.
0: Ah ba dawa ba ba sai ma pe la go mi.
3: Ma ga la ise o ko kari wa dawa.
5: Ipa ba sai.
0: Ami ami ami ami.
5: Ko na gore di.
0: La.
5: Yo kai ki ni so ni na ko korai no
0: na. Ami ami.
5: La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah
0: sallallahu alaihi wasallam. Amin amin amin. Mama
5: kita sapa ni dire da nai ne ga nai kele mai ne kaka.
0: Amin amin azia.
5: Maka na azia na la azia bani ya mai ke yi.
0: Amin amin amin amin.
5: Na da ma Abdullah ku tugo buyo ele manso.
0: Sute ame suna mama me na hotala ka kanna. Na baruta ki ba me du tala fofo. Ne mo nge se no ni da na kita mbe ge se kin bisaka tala ya. Hodo khambe nyega se bambata bobo su bobo sirite mama be la
5: ana kul bai to assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alfa maika
3: sasa alfa nko
0: la
3: bobo babo bobo
0: o tala la ku la seli ni
3: abiti
0: borbo borko salabaga ina rzuba yezi
6: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
6: Naam.
0: Wallahi pe mai to yin sisi o.
6: Yo.
0: Na
6: sa
0: o
6: ba se.
0: La. Ah ta, ba da go to igoro ko agar lo se in la to pe mai to yin sisi o.
6: Yo, te ba da fro te kele buru.
0: Ami ami ami ami ami ami. Ami o. Ami ami ami ami.
6: Mai wa boro fu.
0: Ami o. wallahi bina ye bobo madame
5: wato
0: ami o ami ami ami ami wallahi bina ye akide suna ibaki no no bor khunte ina hili dawo zamin tin za yake nisa ina nan in alfa yusuf alfa dawo alfa yusuf bismillah
3: to iwo ware pe wir ka pe traga ka wir ga ihen no ka ba me na teza hando won sinti o kaka ho ko pe na suba ipe antaba me ko pe se
0: ami ami
3: ami ko hala o ki konu
0: ami o
3: ipe manam an ki suba won gisiri
0: ami
3: so ki han dunya won
0: ami
3: ne kan do he fata madia gana ma yeti ka te ikwe gana
0: ikwe gana
3: ipe ba won do won di yeti se ihen no ama ipe ka pe traga ka be le ne tuba kan bon ka ikwe kan ka won izenu di lakin ka yeti se alheri no
0: allah
3: fa ulaika yubaddilu allah sayiatihim hasanat da inna kanu fiyo hinsa kanu yo hinsa kategoyo hinsa ka lo hinsa ikwe mata ise
0: amni
3: mun kai sin ka bara dede ke bi mata no ka da lo bi na tersi ke bi na mai koso
0: amni
3: ina zama kulfo asin za alfa tanko
0: na bara ki mun kulfo no ga alfa o
3: ikwe mai to yesi yesi o
0: amni amni
3: al herbon ikwe gano bon ikwe hambre bon
0: amni amni amni alfa daud
2: ta isin na he fa kai baki sai dai he kai sin ka bara dede ikwe mata ise
0: amni
2: ikwe mai ki boro hin no ka ton
0: amni amni amni
2: ikwe kai wata kulpa mu bara pe tere gana
0: amni amni
2: ina la wa ta salam salam binayoye nyi no hanyuwa ye de banna pen ye hunun na imani ye be metegan kim buriyani ye do irpe hambure ka ba kere ka kere koto de he ka hima mu'minu mo baro na ikwe mani mo baro za ikwe mai kul fayda al janna
0: amin
2: akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin
0: imina ye na meki na girman to kai mun alfa yo za za zama kan na ho garu za o kan bra islamu na o kan na bra islamu yo ye na ho garu ye na ike ina kameza no se ikwe ma imani o tontonu ikulu se sa da mai kul fayda ini dede kuna nei beri nan kire sai aki din suna kiruma ma na kan gonin yin ro kama gano ibala akareti sadi wukiri gure na duka minti wita ki ni labaru makanna din dikine
7: fraternité FM la plage publicitaire
8: gison tombuka dabira babin gobi biya yin soba temba udwa mubakun wera sasa buwagina wara temba ugemo daku daku guma barada no mawibu temba uge dori unwiu temba ugemo nkume nyiro temba uge tondabilu doriko yiyakwa ya makuro te sama temba ugangpe kudorara kutunu maruwa ajaseyo parakuwa ankumpa saa ANDF benyiri kisi kpae basu imbamo ifonsie bine yako nunsumiwa ankanye wara temba ukasamo asiri temba uge dwi nyiro mi akia dwiwa akia dorawa akia wenjaro mani duke wa tinso ya ma wasara mote ka ifonsie bine mbaruka garigeyi unwa yumbe yeri iduka ado kadasa gibu mi ben merio nkumeni idamba nini soku kam tia ne ita kam ita noba ne tia ya kunde kam tia noba tia yiru noba tia yiru noba ne yiru banki bunun temba udori ado a ifon siye so meri manyiru wa temba ugemo asiri win temba udwe
9: La fête des mères, Fraternity FM offre son canal pour la célébration des mamans.
10: Maman, maman, maman Bolotine.
9: Juste un appel surprise pour lui témoigner toute votre reconnaissance et lui dire en cette occasion spéciale que grâce à elle, vous existez. Et ceci dans la langue de votre choix. Français, Bendi, Bariba, Fonce et Nago. Oui, pour la fête des mères, Fraternité FM revise à la baisse le prix des appels surprises, 1000 francs au lieu de 2000 francs. Passez-nous voir au service commercial de la radio, immeuble Feu à Boudou-Razak, face Côte-Eb, à Caen Adagbé, avec vos poèmes, vos tests les plus originaux à l'endroit de vos mères et nous nous occupons du reste. Fête des mères, un événement à vivre sur Fraternité FM.
11: Adwara Nyana Koto Iwura Girimante Nitaikin Koto

Mirobe sibwa na iso son kwa beka kiro bema kabaduma gusronde ikuro mwere wa mundo. Sa gison wa yar suma baka wono ra yiro ka nyenda nobu ka tiyan suru nobu son nyenda nobu ka ne. Ba ikawure radio fraternite FM sa takiyo bu yin saka son wame goso agaro a makini. Ba ne ye longwa si iti baso ka kote babi nko no suka besa gino numerine. Wabina baso ka kanregwe miye saka son dim. Kwa ba ne so kanon le kamerun no ba ita radio fraternite FM ni 96.5 so. Kwa ben nimi baso nswa taki dodo ka tiyan. Routing bank bank tiba mi agara maru fiaro kwa da agbasa keno kpano sa sera beka kilu bema kabadoma senka gokana agia girari ye sa shirambe bebi barana ya nasha ba shwani shwani kishwani kagwa shiraro shirambe usono de ikuro ma uwera banikani giani na sera sira kireko gi deno na mawichi anasha kagwa shirabu bashira Nasira amera wanchiru mbira kia ni wanchichu no drobro anasha kakwa hila bubahira mshonde ipuro mwela biheka wanka tulibu kusho kasuntabita binu turi nasira zama hii gira gira nasoswa kusia barabara anasha ye kwa kubaru kenge ke kaka tira sasa ya yubiri ya rakene ya mamu ya suya no doku palu bimbafu nswa taki puru bila gibu sasira gema doku palu ganu wari suenru senka pasaka mbu gira li pasu dari tenso wari benti subitori dari temi gira gira nchonda sonu mo senka wari agia gira li pro shim amena sa tobura amera wabolo kabato ma behema kason iru baba sokoro sasera temeki

sika be am Victoria poro ka be mirogo ye mi woboro wanti na no so mo mi we ni inha de gorado bi amadu be heka son yiro gusan de ipro ma wera agusan de so ma wo so adamo hikatena giro ya bohoni to gorado ya bohoni o to iba poro sando poro poro gusan de sam bonto we ki oni e we hiwa ya bohoni bi kero ya ta bire kore to awo kusha me har ko mi me sa ko sa ko san ka bonto na ngiro mi e zama ko yero bi sa ki sa ngwa arji ongari bara bi ba wa do to di bira gi ba so mi ba ma so so da ki e san bitora na bi dore ka no e ba benti ya wa ngwa ba ya bo no ngari ko e to kusro ka bonto na yi sa kara mo yira mi tine wo bira gi bira ba ma ka ka bu da ko mura go ba ni ja tin ki bu to ro to ko ka so ho ge ka kiro angwa pe na sha ki o e sha bi wari e ko bu bira gi a wi ti ma ba bi mo bi ti a go n sha sera mi sha ko san ka do mi prek prek prek prek to angwa ni ki bira gi ni to bi bi pe ta sa ka u ma sha da ki gu so de san bo do ka bi si bo ne do el momen da u do ne na ko sa ki ti para na sera gira ni siako na gina para kurugaru mumi ba me siako ram no udu katira shi mena siako kari moshina mi ngwa para la no to tabino ano to anari na mawuru na mo mena siako ka moshina mi na kura beti gari ana kwakpa hugura iba soka azoli me katon tuko barumba soka soro swa to basa kurugaru bati kwa mi azori swa so na kura na beti nosia na ko gina de nengai na giro bi yutondu ya tondu ya pa kwa sisi wema iti eso igina de haswa da kio

N'a sera mibo bɛ ka sudakiw bɛnba kɛ ki barabara sɔɔni an wa barakoro ga tan ne butmin de bɛ na girinma gapra nako gina de i ma yiri sudaki ani bas seregura ma gɔprate sɔrɔ barabara sɔɔni mɛnsa kosegura ma gɔpra sɔ faama dɔ tɛ mɛnsa ko min barabara sɔ i sudaki o

Mero bisebo beka so da kebe ma ka kiru bara bara so para kuru garu we minita ne no bodwa yesa gina go para rame ni bakati ni di basuka atagba joye ajawa regia sunawi adewori iwa loye ajawa regia bosete ni ata bajoye izobe barigbo dioche senka moduka girari bose laleye mboseru ajawere barigbo pobe sakete senka ma ajowun girari wi wira chariru kwami gwariwi wimpibu mbira mbakwi ma ka Radio Fraternite FM ni buka zama nosia ma mbegi gabasoka mo gabasoka ba gabasoka dokiri gabasoka debu gabasoka duani gabasoka boro drowi laleye babatunde marcel ura kome dahna sehu zanda mere mbiragia zanda mba mime moka ante tirugo to wia ura na ugo sonon sokuru ura asibiti son suru basoka avril mi winso wakura noka ita ya ura na ugo sonon sokuru ura mwono ra iluka yinda noka tia yiso sama mi ukase gusoron sokuru ura uko meduni ya tera mini mwenye katia port novo dia adase omi mia ura na ugusoron sokuru ura ya bakpe maka Radio Fraternite FM mini buka zama nosia dodoka mbukura na buwe ngo shikuru mbukura na buwe ko bale imanda nkwa adami sison suru iso sama mini son nyenda no buka ita me usuru wami mwono ra iluka yenda no katia ini makwa baani no baita so bakura da bu kuru bukura da bu kana lukua me Saint Genevieve bila bakura da bu kana lukua bim kura liye ajoga do mkwa ya rasuma baka sonu suru inso nyenda no buka ne me wami usuru iso sama mini mwono ra iluka yenda no katia ini unkwa kwaba noba kwaba nob kanoni kamino tena ye bakora da bu guru swama morgo gandi bane morgo guru jirome mi bara guru yimi jiragbegia mi bako guru swama unkwa kwaba noba ita yoka yira bakora da bu kanaro ku wi kwali winyero wa bira basuka jase zume to benswa irusi teso bim to bebe ba balanso mi bim biragia so a iso mi ka da balanso be ka bim ayirugia mi ka da inyenge tima bim kural yarwa siba ge yarwa siba bia boko ama na bo roge bu yaya su bu tuku nan kwa asibiti son suru iso sama mi ni baso ka me win son tena wondara iru kayinda no katia wiso sama mini burun koba no ba iru to siya me shora bokura da bo de nguru nyinwa buda budima to ba pa ba bu gote so ama koba no ba neso to burada koba wokuru ni ba burada bu kanro ko tsame bin be mi basoka omonori Saint Genevieve kan de gya mia bakura dabu ko ban kwa ban pa babu sikuru ko pure da isiki to be un cimetière dato porte nouveau gyomi mia bakura bu sikuru ko un kwa ko baita sarame sura bu ko tombu sena to to bi yera kwa ora kwa sunono le bakura na bude tombu sena to bin nyinu ke kama klinika Louis Pasteur mbira gami miyamba kura da bungu na ngeku
ban soga nua o jensia son bibara un argeto nyak pikuna ngwene ban sibwa buka gedawa to wiwi sa ba sare kwami kurobi madame laleye pelagi to wim ba wiya sare kwami unka sisa ayinon kuro o son mo me bing sbe un pelagia wo bra ba suka transa mi on ami para ko maroke so ka son mo wim troto ko wiya goma surami mane guso tona to wiya jibu e wiya la sene to yemo bu gori kwa ya kanru to guso de kani ba ko kokomi yo wi gori wi girari e wa me para ko ti tabakayera nane mbe no sia mo ma me kire na sera miru bisibu beka swada kibu be makakiru bara bara suse wura be hen sakiru mbira gya na ko de igina mam yirin swada ki ani basuse wura bara bara so azor e azori mbi swa

0: Y a toi avec Soumi, ouais, son soir, il paye, oui, tant d'autres, ton cosa, ton bras, y a saran, cassaran, sarana, y n'est pas, souka, ton premier, son brun, kaiko, manquere, bem, procès, bamo, produit, soit, soit, y a, kasaga, bah, soit, faut de ka, y a ma kouka, y a mi, mais, bagobeduke, son ma, so serum, biraga, yuka, dagada, y a, soit, soit, bakia, de ton premier, datan, saka, ou bien, so, y a, socia, y a, basse, bama, kia, boule, bouton, pa, boussoa, pas, bien, so, y a, socia, ils sont en isoba, son man, son seruko. Il y a un soir, soit ça qui a un boy comme ça, oui, bagana, colo, soucia, oui, ça, son été, son mot, souka, faï, koukawi, nengi kawiru.
1: Oh,
0: Yadura, maybe, si, inwa, demena, giroa, oui, nengi, colo, bagana, oui, ça, ben, son été d'assin, bebara, gobe, doke, son man, son seru, beragia, buka, si vous sobe, banka, daka, da, ben, son man, son seru, so, bera, bayen, karimo, yera, saka, qui a un souci, soucia, action, ton, ba, yera, moi, son man, soit, so, ou gassou, yé, daria, mana, nengi, america, dema, Gatien pour ce drogue, ça n'a rien Mana, beaucoup n'a tiré à Bimbaï pro, pas voir pour canon garibica. Sokotri, ça be connaît FM Gandhi.
2: Yamura Niaba, Soka, Akibato, Royari, connaît FM Gai Tempuhi Rundi, To, Bassan Gai Kurubiga, Sokonum Bigia, Amera, Yasan Prodige, Yasama, Yawandiaka, Arwasiban, son soavon Gaimo, Fudef Kanti, Yamason, Yako Gaimo, Meson. Yogoga, yasan wanjaga wasi bibogo kwa himi bube nyeru soo nyeru soo siya honda tonkuro waka tonduro mesungi yasan abe nyeru yekuro yogo nda yanga none ten suko kana asunson puna yera bara sui bukma waka bi soma aiswa
3: towa nasera, aka son rumeri nturi yasan aka proje mbolo gaba uwa ya wena wenti ya nama ansan nama anson koko anson rumeri mon nyi nigomi sa aiswa kana du ya san son site ba momi ka deuxième yemba so pa bonu no makin mais nyen te amerimo nyi ni mim ama date souci ya san gouvernement ti ya bim centre ganu yemi mi bara tombo son ma souci bon ma souci donc mi ka nyen ro souci ama ka ti anwa won yi ni mi ya san wa ah son nyana no combien te o ka pon no son te son dede ah ça est au mera yin ganu wa nu na yare wa yin son pa no me bere kai deni sine ya yara wa anda gyo ga e probo ko ma wore bu ni esosi ya to me so ma me ba kai ko menam yin biru ya wa nge ma na e girmo mu ka wa ya san bu ne yi so ba ne bu ko tombo son son yi yin so ra mo dro to ko ka na ne ka bi bu mu so ma yo ko ya ma sawa son bate tabikia antin dan mo aka pin ateko to ye pure awon ami dodo ka wa boko si na bo mere bo ah mi won awon ami ten ka won yi so won emi gun ka pin son teko go won ami ni za o gana yo oko ka de won so atire mo ko pin o ma son run son ro koro un pin ko go won ami ni ten ten ge ba ma wu re nutura ka de won so ho me na yo mo wi nyere nyere ona ko da o so duro ko won yen gari sin wa gaba won abanya won amo sansan ba ma wori ba ki o sante ka de ma no ri ko mena yu gbe wa to yi pro ko sina bo de ni sina bo wa ko pin o son ru meri son tira ka ma pin a meri yi pro pu yin bo yin pin yi bo ka kon bi so mi e no ko ge so a ho yiram
4: tabe go na yiru mo de ma ga tempo shuru ndi para ko ya we ibu son siru mo i son no ba so ma do ka so son si ni ra ka ni ra yi go sha ila bo son si te ko no ba son ye ni la ka ni la igwa hira bo no ba son si te ko
3: e so ma e pro ha men me za ne no ma son ro no nti ko za ma son mi je so ba son ro me aka pon won ti aka ti no re pa ma ka za ma son mi mo ya ten ha ten na ra e gi ro mi ni ya san be ba barako ben ti ba pon ba ra be no ma ke e ba san ya san e ba tru son pa ni no yare ma se ko son ma e ten ba tru ba so ko mo ba mo so du yen tima bara kon bo be no ma kemi so ya ma san e me behem mi ha wa yekun ka dere ba to e so ko ne asenisma yen ti ya san mi ku ba no wa poro bo ko gura bo ka bo ben ti ba nye me wo ba ye gura mo me bo ko e deni ni na bi ko ba fani ko a yen ti ma bara yen son rumeri son pini dabiwam nan pin pro si amenegun ama ten ho son wa il y a mera ko yang ha bune kai mere you can ko government ti ko nu sui ana pa kai tirewa
0: ya na to ma de yo bi ya mera kara de ma son ba te ba ka para na mi ko ba ba ka so be bu ko sui sa be be bu ko ya sa be to na ta ma so ai ho u ka gari bi ke
3: to yin ti an wa mi gun ya wa ya dabi ngi ma igiro mi gun mi be ko so en sabe ba mo am ba won sokoro su yenti ya won am ye na won abe he migia amera bones ane ka so teriko ba be mama bara tin won iporo yenti yen so ma won aso gan ho na anye kwa be ton ko win gbe da mo ma wo won ka win titi won ka tin win u da mo ten yana yera so man kuna kan pin ba nun bi kya ne so te na ka na ka timo mi yenti ya won aho so yiro ba ne be ko gbe sabe binti ba won be bolu gaba mo bien gaba mo ten won ten ho bi ha ka gari mo mi ni gun pe puro ba so ma me ni mo ko an da bi ba ha be hen ke ji nu na gbe so ma ngari ko puro mi so ba won ba me ni o ba nko ba npa be bolu gaba me bo ko ka sina ka so ma e bu ka de ni kina ba ba nka e toro mo mi binti ma bu ko be so mi ma o yang san bu ne bu ko be diri ya da me ra pa bu ne a wu yo ya be ka ti ya ra me na a o ba ti ba be su be su him
0: yaba be ko ma wa to go sit suti swai sa da yen ko ma non ge bike
1: ge ba ne ba shoka si do abodo suti swai fm get in pusero da rindi klo du bagana bini dabi e bra shuni bu ka ya wa shi kan wandi abe gwashi bi ba ko shuma e ko sa kana mo asun pini i ni wa mi asun yin fa iko
3: to hara e gere mutin ya ha pini yi wa wa wa wa aka ka sun ro meri ngbi ka na ne a aka te meri ntori ya we ni o bu ne won ti ti ara won aso ten kilo mo bu ka ma gi ara ten kilo mo won ti ka ara ti so te dikiwa pa na he na gege bu ma no so si ru so ya bu no nyeru so si ya ama ye mbiru ngi me sara ye giro won ten ya sa wa aga du so bu ko si na bu meru wa won ti ti nwe ya so ro wura ya so te wura na bu ko wure bu nu so bu me so te an te do an pa ya mo bu ne so iro so ita o a o me ngari ya ha bu ko nu si pa bu ne a andoya meka meka ya wena ko sina an bol gaba te ditan wa mbuko no mon ye pro buko no yin pini son buno ya a mon san no man son nti ti mon san gbe son na ka duna yin ti yin gya ma ge gya yin asare wa mini gun ye ka ko aka pin asuma ye bai fi
0: e sera ben go ma tu go ko ma wure no bikia
1: bo man sokmo a saka gon yirundro sa radio no sinandi ben bagandi yina kin bigia yira inna da in awas ben go herkuwa ba yugo sa yewi gobiru
3: to yewi gobiru ya won ye luna bante be son te son hiba gina mam o ka te tore tor ba sara nye do ma boko we kara nye to ya ha wa we nyini yang wiki won ita kwa ko we kara go ko ma ne a o son te gie ko wa won no mo no ba ti a ben gaba ma nam do boko buka kon we ya kara ba ko gana ja wori ka de yuri te mo ba duna ama goel ma ene tin ho ya ma we ni ba ma bi ba ngi sorry son ro ho ya we ni o ya yin saka mo ba nye o u ka son te tore won ka ho ko ko ya suru ka ho ko ko do mi so ma ye me so ma ye mbo wu ne me yin e sin ho ka ne me ho ma yin ak tai ka ko ka ye sina te me ri ye puru ba sina ba yin kuni yi donc an ba ko ba npa ngi mi wa ba bara be ba ke obi obi ba suma da o mera ba na ba yin ga si siru ko abuko bo example ba yoboko onda winti ko kan o yare ye on ton lo ka winti le o man ki am mo bo le ko do sina nge me ba ba sina bo ben ban tin no ma son rumo gouvernement ne a na no ma na son ko ba ki be ba son teri mera ko pin da a so ge ba ho ge ba yi ba be ba nyina mera ba wa mi so be ba ma son ru mera ba yi ba be anu mo sugiro ho ba mo je ni ba ba wam to be ba hun don ke won ni sbe gi bu ben ti mi gumi ba yera ma anu a hakin o ho be suwa be hun ni won mo so na bi bu ben ti be ba plomberi ba kwa mbe kuro ba be suwa ya ma ha gi hun bu na anu mo son ro mere ya a ma pe a garoko e nge me ba tru son ra won a me gumba no suru ka suru ko ya won ye nti gi hun ton no mo son ro ta ma o le ta so a wo ki a me be ha ju a wa si ba ka wendia ba poro ba son te do ba pa benti bu kon son suru ka suru ba ba gima suru ngo gu aka we na ni ba we gwe ko hia benti bu kon akon we gire gi hon toro ugu ma kin ko kon si na winti ti unti no ri
5: to ni ba suga ibrahima banalidu za banega sing getting poserundi ba pa radio korundia me e gari na kinum bi ka yewe im hondia be ka arwasi bibe inde imbe ison site mi bogo be son imbe yi non keno ya ina gabe nawe
3: to non keni ni wa mi ya wuna ne ya dabi non keno ni ganwa bentiti bem e sina sinru sona demi awa ana son mero za banu son diki bitani da wara wa ni ben gaba wa be ba kun yasimo awa boko na wan kibu na yin son baka bi son na man kan ton kro bi bun son to ko no ki wi kro ta no gose wa to yin ti mi sayin pini yi me boko ko ban ka bi be fi a ban yin bitani wa mo wa boko da bo son kan kara yi boko so ku kan a na wa na yin ni mi o bitani ye na mo awa na ki un ye yeti so awa boko kan ka bi bol ka ton kro ba ma bi bu mo gan ho na ara no mo ne bi pe yan wa no ko he son son territory ya ma ha me jan ton za wen bi ka mo e suru ne ene ka ta he won ita amma ki ka pe da so mo mi so ma en ga wa mi ye lu na awa ya ha e ko e ma so ra wa mi no ma baran son e sudi ya wa mi ye puro an pe an bi bo ki an ka da an wa ya mi to bi ma wuri to ra mi ni gun ka gina dira da bi no ri ko ba an su ka bi bun ke bun awa gina da bi no ri yin bi ga wa wa mi go mi mu ko biro ba he gun ga ru ra mu yin so ma e so ma e ya be so mo mi ni so ba ma wuri ba yin puri ya na me ko pam ka be ben wa haraka ka bu ko e ba ya yin dia mo mi go mi bu ko pam ba bi bi bi no ri mo ba ton kro be bu kro be ba bi bu deni bu don ri mo bi ba bi ba bi ne ne ba yin me bi un yiri mo a yere mo mi go mi ye kro mo be so abin ti mo be so ba be yin su hia me bu ko ka bi bi no ri to awon son ro me ka de awon la ka re pe ba ma yi mo ba yi ya ntone me won ti won la ka re ko ka se wa turku ka turku wa ko wa mi go mi a son ro me wan bi wan bu ma o ki bu weekend bu ko na mo su ko na na bi bu nkin ya yin ba yan do na mi mo ka be ri ba iko me son mo a wa se bara ba won amiro won je ba bi mo wa be ko iko me son mo an bitani ga mo ye ya won am ka yin ba yu se de me ya ha son ro so a ho I was asking man you know this how you know about no so and say won ki fe go bi pojo e ko e kosha inna mi ko sina bengaria ye ko di berewa ba he kama nyani ko dike aka son ro me berewa ye mbiru son tin so ho ah kari ga ya na ye assurance mo mi ko be nori kama ne ton wa son ro ki ka te pana e son gbe won za ba ka nu so ko anyi me wo e bol ga bi won a mi gun mi ye won a mi gun mi je hon ton ba pin ba ka be ba ka ton kro bi bu ka ton dro bi wo nu ori mo won ton dro mo a man ki o won ti am bi mo un e u wa won ge ha gi ro mi gun mi an ki ma ko nu bi tai ma wi so ma ka na bu ko ne ra ya bi tai ga ma
0: yo e won kro ko ma ma tu ga yi sin wi sa pa bi ki an je ko ma no e bi ka
6: to na siara nena konigi teodor pablin garitin pusirun di kerutin so prodigion son pona yiro se so basuka fudefka to sanwa hondia bibu debe nata to bia iswa mai soma son simon to bebe iswa mi sakiwa une bagana claude asun son to pona yira isun ikabe soa tombo pro ya wa di ai honja bibu mo bira sui
3: to na sera to to buka ton kro bibu soa nge ma ikero ami ya sawa ton na nwa wa gari wi de ma pa de ma won kuma pro ya ku gaba nwa a bara ata ga naro a kari ga na ka de wi amari pro ya to na ba mo ha wi ha ugwa zaman sonu ugwa sha zaman sonu ba ko wi so a
7: c'est qui
8: il faut dire qu'on a des paris on a qu'à passer par là
7: c'est fermé va là bas
0: ok so d'accord
3: to we dia bi bi ngari ha ra gir mon tin ya ha wa we dia bi sa soa benyen hu mi ba ma be so mi gasa wa be gari de ma ga ho we ne bi be gari de ma benyen so ah mo ara ta kana kari ga tun ma bro ka de ma nyen ki ka suba bo be no ma ke ba si ba ma kan bu ka ti tena ya ne ah nyen ka ko me ton kro ton dro bi u be ra kan o ti yare ba mbe pa ba da ma na te ba ti ama ton kro bi ku ko yin ku ko no ki ti toro ukukonye ukuwirudo wingi babo ko manki bubuti dora buka dukiri bwa buko no siya benori hane menani adesu meri huwa benete ngira meni hu meri huwa donc la bibe ba won ka no ka won enu ba ho supen subi no makin subi no makin no makin terama subi dira me woka son rodu aka son rodu benemi yon tori en tirir mo mimi ni nti ko no madike won ti no madike won gibu nti bu no madike ka buka ne o na wura won son son won ti ma wura me o ko son me ri won ka hami you got three zas won ka hanzi ka won ka anye pa sanye me o hakpo am yem biru masane zane banganumo no maso ma wi son ro dikon ba ko di ko son ro dam po de ma wi ngaba won wi be se ba won ba wora ba gun sawe wi nti yan wi bi ne mo mena so ko pon ho be bol gaba so be go bi wa apiko ge foto tena suru ka suru san pe han ka be bol gabe to yeso aso ma yem biru ba am be go bi won e gaba won am ba ka ma ti na na yapa ko nwa mi ko mbakiri mo to yin ti ma mbo ko besoku sanan ka sanan bube torosinu ke bube nyere so hiya me benti ko ma kon ka ti nane ko boko ko ben la ka ko ka gura me benti bi ba son ro mo ko kon ti yara ya sa ton ko ron fa ki so ma nye te boko be so hiya bu pe man ka ti no ri mo bara no kan kan ba u ka be tona yin ti awan pe nyere so ya fota ten tenu be ha ma mori sha mo mini yen deni sirabo yen ti ma boko ma be so hin ah meka ko an pen ka piu yi mo berutia ala pen ka siati nori to bibe sam be soa me no ha be bolu ga be amikum
0: ya dura ben goko ma na sa kala le pera yani wi ma no biya
7: to na sera ne ba suka kisira benami dagbasi fm ya na kala ndi to heka ten yen sa on dia bibu na taye for the sky ya so ya son siru kwame benga so na ti na wa to na kin bikia to ten proce prodigie no kin ti ata bibe on dia bibe tra ba ma ku e ya sa kin ma so yeso
3: to na rai giri mo ten na no kin nu dabi u ya dabi ga wa gobia ama ma giri mo gobia to mara mera ba wane ba go kin suru ka suru go won aba we kimome mayun sinamo bayun ka sinamo yen deni wiye yen tima sababe so yimo me boko ka go deni sina ma ba manda se kamba o ka fisi kamba ba be kon ba o kya win titi me ko pon da win go ibere yen tima ma won aba be so yame yen biro ma ya sawa me ko ka ti no ri ten hala yen gari mo ne ha be win titi wi ton kro me ton kro ko ka ti so me yen tima won aba be bolo ga be mi so me boko pin buka si ati yara yen ti ama won kon ba o kya win titi me ko pon da win go ibere yen ti ama won.

person yame yin biru ma yesa wa me ko kati no ri ten hara yin gari mo ne ha be wi titi wi ton kro me ton kro ko kati so me yin ti awon ba be bolu ga be mi so me boko pin bu ka si ati yara yin ti ama awon kon ba o kia wi titi me ko pin o da wi ngwe bere yin ti ama awon ba be so yame yin biru ma yesa wa me ko kati no ri ten hara yin gari mo ne ha oui titi oui ton cro mais ton cro ko kati so me yin ti awon ba be bolu ga be mi so mais boko pin bu ka si ati yara yin ti ama awon

Mende budo kwo na gon we a, a hovi koren nou, e, a tagba, joye ton da jawere don, dada zipo non, a de o, iwa, loye, e do, a jawere don, e, ren nou, a tagba, joye ton do, isob, ichobe, baribo, podo, dochepo, podo, mondo gato, ren nou la, kon a jaware barigbo po be sakete kodo a jompo matito si vile iwa gbonfi o blabla bo do set do mi evangile me vivena iton o fofo iton to iton dagbo iton o asi to iton tono vi iton hoton iton laleye babatunde marcel ekoyi lopa zo ato ajidan chef boko wa zo lo lopa khokoko da iton jandamedi boka gbeton gbeton da ko meyo ese re na ku no ton do sibigbe yan za kwaton atu sibigbe yan za foton kwaton go le dosun e ni ko da saiton do kweton kawo ni kunu po go to me do kho gborun don tutu me ese te nti onu wa to yediye Egbe aza kwa tonu kone gano kwa son kwe me mide ton do ganton a dade me eko iti yosin chiyo noten. E o jilek be toye ganton ton zan do bo zan kumbo ka yewe. E nade do mati to sin kwe do sela e jasen zume toye alize we gano e nomo wa chubo noten e federasyon belingwaz de football tombo radikbe e ito kwa vile toye we anon bo do gungun wa ene on. Sibigbe so e jawe boya zan bagonu kwason ton do ganton meon susu teme teme jekha eran